ani su kire urade wa kire na ka kire urade sa ma ho den no e sha baby ya o ha me mune wa